Mame mwa mani yese baby of idie de ye hello 101.5. Nani anna bom puni mpuye wawo dofu ni wunu ya ni wadi nina elda osay.